ik heb opdoeningenlo in oostinne. Ook houdt de katalogie nalligie javo, koyagi gattigo. Sangititigun nakto uvago in okatigi teagun nangninne. Koyalinang mek sakayak titiluta uvago nalligie yanginno. Piyoyunik ipinniani kaktitisi ongummat. Kauyi matitilu nilu pimmakyuninginne uvatinno. Koyalinang mek sakayak titikattaktuta nalligie yatinno. Pika nanginak sa usungumiyok, nutanik, pika titakon ng nivou.